0: Wawa! Wawa! Nou jase, mè ki bagay sa! Yes, on bon bel moun.
1: Ou ti mwen pa fè bezi, pa da ke se sa mwen volve.